ta tonu e lo mai lopo la tulanga ile temi mal tau mo le aso nai tulangi o lo o tu wala lam papa awai o tatou temi tusa ya po mo mo ma to po mo mo o tau e ava pele wa e fa fonga mai ya o le tau tuol nei si u fonga sa tonga fa talo fa to ya te oe fa aftai pe ava pe masani na e fa fonga mai lungo pe au mon galo le ea na to fo e lo fa onga ina ya masini tiri vavave fa neyo no po fa fonga mau mai fa fonga lata lata mai fa talo fa to ya te oe le ava tele mali fa lo le tawai ya malo lava le tawatai malo fo le fa totoa ya teritonu olo so longa le leifo ifu fuanga le naitu langi ya olo o lala mpapa awan matalo vatu fo iwo mpa anga au mea mai mai la tofolo a velta utuwa mle unangal si ufongo sa otonga e fai malato pa anga totino talo fai oa mai tatou ya vi ia le tua pe afa pe o mawe ori fie fie ne fie fie fa malu lu atu ta fi o lai so to ta ma i le vai aso te anei la ngona i o tino le fainga le na fai ia u malitio e ava pelo wai fa afunga mai to fa malie ma fina ngalo malie uta malie e a ona o tua tua ngia fa le ainga o le mafu angal na e a ua le fa taunu ina le tatu proklame na fo i vai aso tuna yatu e a ole loto malianganga Talo fai si o watunu e maisi o paanga le au faafonga ai ua le fia fia ma le maali lia le le longo ina atu le aise por kalama ia asa u faapea mo uta talo le mua ne lava le tua ia faamanuia atu ila lato faafonga anga ua le aise taimi masiava noa faailoa atu ai ia ona o fuafuanga faafosei ya nisi o fufuanga le maalufia ya le mafuanga le na o tiasu toi vai maalui puenga ya maufaa maalulu watu isi ya u watu nuu ya maisi o womo paanga ya tofaa malie mauta malie na uye sau ipuki sau iputi po sau ipukofe po sau fangu vai ya mele si ya na ilo tafaa manu ya faa umasia mea ya po si nau fangu vai manino fo na wai manava ya na ona te tala fo iole ya ole tapu ni ole fanu ya a matalo na e fa manu ya mai mo fa manu ya tu ya mo fa pia tu tau ta ya ai mal manu ya fa tu tenga tu tu tu ini si fo au mga lu nga masani ole vayaso ya e me se fo ni aso lulu le nga tu tonu ngale mu ya o aso ole vayaso au foi mga alue ngai pio na masine mas o alu mfana wi awa onga ya fia lava ma futa mo yai e fa fonga ma diva ngal fia fi fa talo fa tia to ele va tele mal fa lo le tawai ya mo fa lo at fo le foto talina lo il to to masani ya una nga fa fa pia la u pro kalam sa mo si fonga sa tonga ela tu la wala le volvalu te si maliva win fa mal bo ya ole sole sole lu lu si fu mal ono Ole masino au kusol ne foi to sanga lu ol wono. A solua si fuma leono, ole masino lo naval. Ya au kuso. Ya ele ne foi to sanga lu afe male lu si fuma leono. Ya e ma eu. Ya lo fa male anga le leio lo tato tua. Ya ole a tato. Anga ya tur fa i ungol masino lo naval. Ya au kuso. Ya ona fo fo me fo ilea. Ya mafafe loa ile tali tali ole anga mai ole masina lo naiva ya setema ya atere tonu na olo umalutia pere soi fuo so tatu tonu ya mese fuo si hola vai vai la unanga ya au anga le leyo lo tatu utua ole temer si ufongo saltonga le urua sumal tasi minute uti aile itu lai fali siafi ava pe faula ufa afonga maine ite ueta umate maipu ailea e va va o ni ni fu va en ole o uno ya o ya le va un le lua i toni tu mo go pota lua a por vil vil mo mo ma si o mato nu fa pel pelo fa fa sa matele tu malo sa le ngal mo tele sa la fa i to tono sa mo ya sa le ya fa le ai ga o le tina o to mo ti e mo le fi o nga mo ta tu fu lo fa nga ya le

Ole naua tawalunga fole tato por kalame la eile tua evi inga nifu ya fiafi ya mali nifu iwa yaso ipio na maseni yai faima vii yolo tato watua tato utifafitaya ipialo na alofa mno nanglei ya evi inga ipio na tapina ina la unanga tetonua faafo ina ele tua ya la tato alanga emesi opesenga tato uti alanga tawaili pa ISCCS ya mafafitaya ilo na alofa Maisio tausinga malipipu inga malu luto soifuwa mso wala vai vai. Faintato audia maile aso lua sifuru maleono. Yao le maasina lona valu na neta usanga. Tangata malana saati yae o tangata foi malana saafai. Ya emaisifuwa lava singa o tiuti ofenga yae. Ya tato te faamwe mwe lava. Fataunu ina elo tato watua elo na alofa muti muti vale. Ya malona na alofa fuwa mai. Maisifuwa lana faa malolonga elato uma. Ya olo mafatia mafata otulia ingase ngase ole soifuanga maleo langa nei toi mawal fa poponga ya ili taimi masani verso asau taimi al sifuanga al sao tonga leo walua sifuru male ono minute ua te aile itu la eono afa le ono ya tona minute tato se atu foile tato proklame o simiaota ma simiatonu ya ono taulunga foile tato proklame o matu matenga o mafofonga Ya isa unu mera foi o le tato loto pe o masani ai e le pole a solunu e supplementu e lua pe foi ya pe afa pe foulo fa fonga mai e na alo vala au mai lava le telefoni e ono filifili le fai sa utonu e le nu mela te fonga ina mai pe o masani ai tasi le fas fuma lima nu mela na alo fa onga ina e le matu matenga o mafo fonga ya solunu o vaste tasi ya a ole stofi Ia ole vio F20, ole numera tasi, a nga iatu le luas fulu. Ia na ole luas fulu numera, e fatanga ina ole aloto le astrofio lo faya nga iere taununga o tato matumatenga po ole vio F20. Toi famnatu atu le fasilanga taua nei, pa ia malimamalu ole afioanga o sapali i alo matamafanau. Maisio paolo, Ia ma ngafa e malwe le fioanga. Taro sanga atu le avatele ma le faalualo. Ia fia faya se tato maaftanga. Faya le tato maaftanga ia ele aso tona inei. Aso tona inei lua sifuru male iwa ole masina ni au kuso ni fuita usanga ilu olu ono. Ole taimi ole afal se fulu tayao. Se fulu tolu se fulu. Ole tuatusi faa mole mole. Nume la tasi ili sifuru fitu. Net Work Drive. Tuka nina. Lono winga ele ma watu le pitonu ulea ma le le tumalopo le ailea fasa lawa tuwele si ufongo sa otonga. O warapi le ma tote yai ya ele ma watu pea ma le sefuru minute pe lima foi minute ya anga iatu le pitonu ulea tuka nina. Lono winga e anga imaji ile si tu watu lea ole taulanga ya ete muamua ete unu umai tuka nina ai tele io o mai le o ele ele vai nga lo ele tato ofisa fasa lau ya ele mamau se atu o inalea o le afayai ya tau afiai le pa ia mal mamalu o alo matama fanau ale fioanga o sapali si o lua itaimi le lewa talo tuai le pa ia mal mamalu o alo matama fanau pa olo mangafa malu ele fioanga ya mana amia le tato filo inga le astone nei mole amtaino si tato maftanga Ya alo matama fanau le fio anga imelpone. Awane ngalo laulima sifu talafa amulmole lesi talailo usuafa. Ile asu tona inele afal sifu lutayao. Ale tasi sifu malefitu network drive. E chukanina ole tato tuatusi lina. Ole pa ia foi topa au mfaila unga ole tato nuolo osainia nefasi silanga. Ole sunga ya pali eliepa. Sunga ya ainu u laulala. Sunga ya mua ausa yopu asiata, le sunga ya memea faaftai, sunga tuila epa a mua, sunga se yuli fosio, sunga sa ala keleta. Ole tofa oloipola pa napa foluenga, tofa li matua ya mango au ava muripu au ava teosua. Ya ole atona alo sa inia nefa asisilanga lipa ia malumamalu, Ea ole fioanga faafonga mai ila atou alo alala I tono melpone. Ole telefoni faasota imonisi o faamtalanga faamulmole. Ole o faa lua lua, faa tasi tasi tasi faa. O faa lua lua,
fatasitasi tasitasifā faamolemole i latou faafoga mai o maua lenei aunaga latou te silafia nisi mai le fioaga sa palii ia e lē faapea ua ou valaau atu ia o le a e faalailoa ma e tigāina e momoli lenei faasisilaga ia e na ona musumusu atu lava iai faamolemole pe a faapea o lua faigaluega faatasi o lua lolotu faatasi o lua pinko faatasi o lua aʻoʻoga faatasi ia seʻi logo atu ia i faamolemole o le aso toʻanaʻi nei le afa o le sefulu tayao ia ma le faaaloa lava ia o lē ua afa tonu le itulaeono ia o lē la a tatou seʻe atu tatou porokalame simea ota ma simea tunu.

Atau porklame ole simia otta ma simia tunu ne foi fiafi ya to mo volva poponga ile vaya so asaute masani le wa lima minute te tu la fitu ya fe lava ma futa mai fatalo talo fatu tatu porklame atoe wa foi fo fuang of ngai ma ni vanga fiafi ya mulia tu fa malo fa mulia tu foi tute ma fo fuang of ngai ya e mai fo ni so fe ngai ma ngalwe ngol ni fiafi to e fa talo fatu ma fa malot foi e kalesia fa pe foi no mafuta fa tasi wa foi mafuta nga talo pe no masania so se mota poi e wa foi ni so mafuta nga fe ngai ne fiafi e a poni so fa la ptonga e a fa munia tu le tu ai fa tsinga e poni fo ainga o fa tasi e a ele ne foi e fiafi e a po fa ye ni tal noanga moni fontanga fa pena e a ia ile anga le le tu e na fo fanga fa malot fo yalo fa na wa fo ya onga ya ofia ngai malato ni fo vai tau ya a o le wa nga fo lu ta to tu nu tu la nga ta pe na nga ya wale fa malato ina ya po le fa ta wa ina o me sina le wa su ia tu la nga fo sa yet te wila wa le se se to nga na se te wila wa fa nga lo te wila wa fa so lo muli te wila ya le wa ia lo na ngo fo ea o faalinga o mea sina ea matu maanga nu anga ifanua si o tatu watu nu maana ye tele fato fala inga tulanga wasu ye ea wa alfisirina ea lewa tatu tapisa ni temine ni te wila ina watula imelfa inga malo o masu ya le ingoa ea aele ya se sina pisa inava itemi fapeata ita ya ayole o se tasio la awa la eta awa maula ola le tatu watu nu ea ae foringa mai ia e faia fua e leise mafuanga e leise tāua ia na whaatinoi na aina awa e se ilo leo te wila oio le tātou tali tāfu ilia a le sa iai ia ma suia i male ingoa se tātou aula ka pi te wila a pio nai vaenga na ia a leo ato e fō nil na fa fitauli fa solo muli te wila ia a leo a fa apine nei il fai ngā malo fō i mea sina le aso leu tapena e whaamna tuina lo tu mau pere teimi ma le aso i a se tema au a te lere suinga ma le se senga i tapena ngal fai ngā malo fau i a i fuafuanga i tūlanga fu ile i taalonga o whaatino ina o anga nuu i a ma tawalunga i le tūlanga fu ile o sa ili o si tausala i a au te leo mautino le lei o a le sa nginga fu ina umai al si ngā fua salo e fa'atino ina e fo'i matulanga i fautasi. Ia, o te le imautinoa lene i te ua usese. Ia, a em salo nati si sile lunga upenga tu fa'ilangi. Ia, i tulanga i tape nanga o te le oilope. Fa'atau nu'u le na mwe mitinga le sa tau anginga mele teimio le tuto tasi. Ia, i le aso le ya se tema le ua. Fa'amna tuini salo fo'i to tele nisio. Si o tato wate nu'u lo o fo'u malanga atu. I le aso ta ua. Il manaya la fuwa e mai moma sisila tu tulanga ufatino ma fanga solo tulanga le liki kiukiti tua matauti al tulanga wo e sa mua ele toe tulai mai ea ole taalonga ole kiukiti ea ua mai ata mfainga ale motele isa la fai ma ua e fa au le ua filifili mai ea fa fo e au le ua filifili upolu ea po tumua ya auna e valu lela au te loi loa i aisi mo se tala sa lo lena fa ngā solo lwa yaso ni lo no inga lawa ngā i me fwe o kuara whainu e ma fa solo atua i whainu ya au te loi loa po o fua fua e fai le whainu le ta a mnusanga kikiti ya i le aso ole o le tatou mesina lo unu ata tonu ngā leo te tonu mo taofia lau fa ngā solo mele liki fai sala fai fai upolu ya ona piki mai leo au fa au lana e fa le au mai ya tu fatasi fa yer top 8 ya manga ya toa ina sa ideli champino champini ya au te lo mai lo la inisi au e lua au lukta ton pe tolu e au lo te lo lopo inisi au le fa le sa fai le liki ya matou le si tu watu lea ya fai fo le liki ya fa sale anga ya msalo le ole aua a le nuu leo si ufanga pea a le si au leo tatonu ole malanga mai ea ole aua le monoifoma ole aua asili
awa siri si au tanifal vao e amale awa si mato putonu osa matel maata au na e tolu lote au te loo mawale si au le fami au salafai e au te loo ilolai au opolu e a poa au paul au leno utufarongolongo tuai o le au le alipiri o ua e a o le au le fitu wao au na e lua au te loo mailola e a po o te tonu lela vei male au le na siampini li si ngā fua le au mai le fio anga le fanga le enu sami salo le si au na e au tere imaua le si lua e msalo ai wa e si sila wa e faa fonga iai iai tau mwhainga na ole ole vaenga le la alo tu elfainga malo molo tato tunu umo le faa mna tuina le faa tawa ina ea ole anga ia to tulisi pe ona iai le aso le ufa ingonei o mea sina ea ma tu ma anga nu anga ifanua si o tato tunu salfu ele faa ita wanga mai ani so tau vanga launga o vaenga umu whapena ia ai e tau alunga ile tūranga lele sa ilia o le lali lei ia tau sala o Samoa ia ai pēno whai atu te leo mai lope wha tau nuk wai tūranga fulle ile tūunga fautasi le sa sa yeise fuafuanga ia e wha tino fo ile aso lea ia ai pēno whai atu tūranga na tasi nā so tele leo tā pēne elfai ngā malo ta penel ta to tunu la tali malo il masin fo setema ya le la umal ni masin o kuso ya ona nga ya to le ya setema ya ai ta tala tu la nga pe ona ya il fa mo mo ya o si ta to tunu mo umal sa ta ma sa mo ya ale fo ringa mai ni ti u fa nga lo nga lo a ele ye fo ye la sa ta mai ni ol masin fo setema fa mo mo le tina le ai ele umal sa wa umal sa mo ya tele lo anu sila pe as fa ta sim samo ai au ta tu pole anu sila mani si tu la lang ai po pole ata to ya ta to ne le u fa ilo at fa mul mole ele i fa ya le sa ta mai ne ole mas na fo wa u ma sa mo ya ale ta pe na mai le sa na ta ma i to tonu si o ta so ai ne le te fa pe se si wa u ma sa mo le ai fa mul mole le ai ese sa mo ese fo i me le pone ia ma vitoria la tou ia pe a fapeo e faafoga mai ke ia ua faagalogalo atua e le sitina fa me ua uma atua samoa ma uma atua leai faamolemole e leʻi faia le asaonai tamā ia o le masina fou ia onai vaega lana leu te tatonu ia lea o loo tapisa ma iai luga o pega tafailagi o mo ala ata eseese ia o tapenaga e le tulaga pe ona iai le faamoemoe ia o sio tatou atunuu le masina fou ya le ngata fo ile wa mata na fa nga solo fo ina fa wi uta musanga ya o tulanga ita longa pi ona ye fo ia so tatu wa tulu Australia wo le ngata ile NRL a ya o matua ve vela wo le si auto fa tamala e wa fo ina ya fo ie le wo le mo se ava no e au si ile tulanga pi to lunga ele o fa pe o fa o fa to nu le ai tuafe eli ale aula to wa la wa la to silfia la to lasta alo le wa nga yetu lita sang tua faia ia pe ya la su champini ol mane ya na tu langa le wita alo ngol temni au fata malale au ya o paula va wa o ele mfai ya eto fa u tam sang ya na fu te tonu wa silfia ya pe folinga mai o le wa numer tasi le au anu sila le warrior lakpiliki ya pe a va pe sa wa au il fa tu langana au malato ai po tongi ya po points for ya il tu langa le voye pian o fa tu va valoa sa lo se ava no le leile o onusila ya ile ai po leva tele no tam fai mai fi na ma ya ai o tu langa ma wa e fo ile ni tau sanga mon ya fo ite lo tau sanga nai ai e o so a pele o so a popa ya na te ya le o mo mali e tua ya maleto ilo at al temila le tau sanga ni e wa ese le alua ta tonu na wa e mori mawina wa e sile sila i ai mau vava ai tu ama nei al tula i meo le sau si au tasi ya mai le tua lalangi ya ile leva no fi nau wa te fa tu tere lopo le ale tu ai ngā fia fia e o yei nu sila pe a o ina manuia la tu au a leva tere tere lopo te uva yaso ato e malolo e nu sila ya inga ruenga pe a manuia ai a le manuia lo le to sanga nei ia ona ufa pe lo le sidi ai ia ona ola to faila to ta longa ni sila a wo to ya ngai mai nei a wa misi la no a pe a fa pe te wo le manuia ai o lo wa te to nunga
oya ola towa leua falling mai wa vala mo yata e talusi e one it hotel ni se la vea wa tasina fa fitauli o tamta alo ya e faina lo e la vea ni si o tamta alo ya ona ye lo le ona i vai vai nga na fu ile le pe o taule mo wa ato toa o le malosi o le au tau na yai ya ona ila to fu ile ta alo la fa mo mo ya ya te wa afia nai a fa fita ulifo la to tulima a ila vera ya ele le yalla vera miti miti a to mo wala va noe a fa wo wole ta musanga ya va pete wala vera ya umata musanga wole to ya nga sta longa lito sang ya pe o nai va ainga na tal si o nei tupu e mo nai au ya wa wa nga ime ai lunga tulanga sa ilinga champini ya tal si ya ele mfaina alo le la vera la to ia le taimi o taʻaloga a le agaufinau ma au o taufaimalolosi ma foʻi tamataalo ia a ua afāina ia ua pau au faaletonu foʻi ia i le taimi o le taʻaloga ia e talosia foʻi ia taumafaiga a le nale afr latou ia ua le aso malolo ai foʻi tatou le aso sefulu ma le valu ia ei pea le tatou aso malolo na le soo mai ai le aso malolo ia ae alōloa ia le taʻaloga foʻi o le ole AFR tatou ia mo le suʻega siapipidi foʻi leai le tatou aso malolo faapoopona na o tatou nei vitoria ma mele pone ae le malolo ai sini ma kuinselani ma isi stete faamalolu atu ia outou lei le malolo i outou na o matou e malolo ai taʻi le suʻega siapipidi lea le sila tatou aso malolo lona ia po o fele auna e te agaʻi ai lau tapuaʻiga ia po o manuia po o lalata i luga po o le alatulaga o iai ia ae talosia ia auli atu ma le manuia lenā aso malolō ia auā foʻi tulaga i taʻaloga ia ae uma la i le taumafaiga foʻi a le oropeleki latou a ia u salo faafiafiaina toʻatele i latou noo umaua le tala ia sa talitali lava i le taimi o le taʻaloga tapuaʻi ma matamata i ua leva foʻi na ave mai tala i tapenaga a le au a aferika i saute ia ma tulaga foʻi le pe o la sa iai latou le numero tasi pio numero tasi o le lalolagi a ia i tulaga sa iai ia o tala feaveaʻi ia o luga o pega tafaailagi peitaʻi ia e leʻi faigofie le e leʻi talia foʻi nivai e le au a niusila o le tulaga foʻi lea le manuia o latou taʻaloga i tu faatumālō ia ae alolo i le latou test muamua lea ia pei o le tulaga foʻi laʻu vaavaai atu i le matamata atu taʻaloga i le malae ua matuā pei o se taʻaloga foʻi lele lalolagi i le faatumuli ai se le tāua i aferika i saute o le taʻaloga leo lakipiuni ae mua ape a faapea e masiʻi atu le aule aniusila le opeleki e matuā tavaavaai atu i le tumu o lea taʻaloga tuā mataʻutia le a ia ae leʻi faapea na faatamala ai tapenaga a le au aniusila i le au le opeleki i le latou taʻaloga ma ia tā le afa sefulutolu aferika ae sefululua niusila ia te ua umane ia ua faisi mamao ai tolusefulutolusefuluono ia lafoi lau toe tapena ua e pei ae foliga a le tolu test e fā ia lae laafinau ia aferika e taumafai ia maua se mālō ia ua e ui ai taʻaloga foʻi faaitumālō ia e pei o taʻaloga tāua ai o taʻaloga a le ʻautele ua e taua leva tele na taʻutaʻua mai ia ma ave mai tala numero tasi ia ae lea lau alu atu nei le au a niusila ia ua leai se numero tasi lea lau toe seʻe niusila i luga le oropeleki le numero tasi lakapia le lalolagi ia lau alona lua aferika a toe faiaʻiga nei foʻi le aferika lona pepa uui foa ia malaʻe iā le tulaga fā ia ae talosia ona o taumafaiga foʻi lea niusila i le manaia o le taʻaloga lea ia i le alo si o tatou atunuu.

0: lo le mo iskalo ngal.
1: Mm. Ta leia. Sa o fa testa.
0: Na ngai ya se. Wa wa lo wa fa ye. En New Zealand ma feika menge ina ngo kelinga. O kelinga take over le riki ya le. Ya
1: i
0: bo si mero wo ye.
1: Na tonua sa o leia.
0: Wo wo take over la piriki me awa okia ya.
1: Mm.
0: O le ma ngai ya le o le. Ole manga ye mene ngi u ko ka alo ngi sira ma felika e pa in ka lesi ka ka maka maka la ka pi.
1: Leo e tauli le ya wa mata na fuli tanga tama tama tel la pi uni. A leo to e wa mata no to e fa sau i talonga i.
0: Ma ngai yo talonga e. Ia le fu ka ke ferwa. Ia e mako yo ka look forward fu ia da so.
1: Ia le talonga a.
0: E le talonga la sa fu.
1: Ei, tol. E lo le aso le a.
0: Vaya son
1: ni. Oh, sorry, fio la él.
0: Claro, si ese man ahí abajo, si abajo ya lo le hago, o ya
1: abajo,
0: o ahí le hago campan, o sea, moa.
1: Nala.
0: Que ni ya lo pere.
1: Mm, ya.
0: Escamotana.
1: Manu, ya, yo, la tu la y Mike.
0: Man, ahí abajo, yo el culo, ahí me escamotana, ya.
1: Mm.
0: Yo, sana, no, que yo quiero, me iba a morir la aquí,
1: ya. Ya, na, sal, leía.
0: Dino sabía, ma.
1: Ah, mata, ma, ye, o ye, está, man, ya.
0: Esta motana.
1: Mm.
0: Man, ya de. Ya, ya me ire, no hay como ya me ya, ya au voy, ya la voy a buscar, ya va lenga ma no a buscar ya ya pan. O va en como pe alan va lo ya feliz.
1: Sí. Le ahí pa walo le au ele po le tele au of sama isi au.
0: Con
1: agua o coyo quiso irte para. Yo
0: ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Eu mamai no amanga ya mai le visa ta ni chi ayo mai no
1: in ya
0: kalo ya ma koi fa mo no a ko ya do pere
1: e ma lo lo nei fa pe fo lo tala le anga le fa vai vai be afrika ya ni chi va pe ya
0: la fa pe fo ngali le la fa kamo sa ve u ki
1: Papela ngawo tele tes ni fa ya Federica. Ah, na ya le au New Zealand. Eh, man, ya le au New Zealand.
0: La quiero que la calle aquí kilo con fa sapora,
1: voy.
0: Cua.
1: Yo.
0: La caballa cuala a coyón y sila
1: le. Yo.
0: Ya, tremendo y
1: más. Na, nala.
0: Eh, manga o mía ya tengo que me ponen sila le le yo.
1: Mm.
0: Está un menegrino de carro.
1: Está un leía.
0: Hay que leer una poloca. Y si aburrí, papá, ella.
1: Nada, no le falta lo le a FI, fue le a FA, AVI.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Il Super 14?
1: Oh, il termine le agua Canterbury.
0: Termine le agua Canterbury,
1: l'acqua?
0: Mmm. L'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua,
1: l'acqua, l'acqua,
0: l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua,
1: l'acqua,
0: l'acqua, l'acqua, l'acqua,
1: l'acqua, Man, ni el mata matat. Mm.
0: Yo
1: he vuelto a tele, el to tele le no fue ni Australia. El hoy lo he estamos al panisi. Ah, ole I steak Australia. Ala au menu sila tangat. Ah.
0: Calma, mafa de ir
1: de sam. Ma oysta maula vai ne ya. Ah.
0: Male lobster. Yo. Male prawns. Australia.
1: Ata alo alai au mai o au no ya wale lei me sine na manuia tu ma na vanga lu
0: yo
1: Oi. Ya, amu ia oi nae te vai vai lau fau malua nae tutongi oi.
0: Ya, paskai gu yeri o. Ma amu a tinga. Tinga me pa kausu falawa ka mwiki. Me tinga maka hua, ia maka hukini mea kaukea. Kaukea ngofu ai. Ya, ole ngofa longa kuanga le la ele. Ile maa ngai o fako. Kei lo oi lau fala.
1: Ei.
0: E mea ngoi i saamu. Ole a inga pai ye a i ole a inga ngai re a.
1: Ele a i saole le ya soli.
0: Ole a inga pai ye pe a o ka kufu ya inge.
1: Ni oi. Na?
0: Ka kule nga lulue, kau kere a ai fot.
1: Ele a ai, saole le ya.
0: A o ola in, a o saamu, soli. Pe lai ma maole me ki ale failo mo manga.
1: Ta o soli.
0: Ni oi. Ma le on sopo.
1: Ola fa solo a to, lau ele ele re.
0: Kei lau le kai mili ngai lau koe ala ku yo le mako wa inga yo. O kare mole popo i ko ngā ngiu.
1: Ta.
0: So yo uyo.
1: Nol.
0: Ere ise popo e kai umar ka maa lo le popo to.
1: Nol, ia nala.
0: Fa, fa, tau le popo e ha.
1: Iyo e.
0: Ai ka kunga ko wo lai. Ka voi ango fea kua ke lo voi a oi.
1: Le ai.
0: Eo te ko ngā ngiu, ya so yo. Ko ngā ngiu, ae leo so ko ngā
1: Hola, hola, hola, le leito nga ngiu a inga temi le.
0: Hola, hola, hola, le leito nga ngiu a wolo. Ya, mole fo ya, alo fa anga fo le uso fo ya, lo calo.
1: Ei, talo fa el punto e fo sta ma sa mo.
0: Calo fa fo si uso. Te fo ma nga ya le ko la ku e ma nga ya le ma lo si ko.
1: Ya na la sol.
0: Fayang fa ko anga ma kau mo fanya fo ya sa inga ele nga uyo kyo mo fo ya inga ese na ma uyo
1: sa le le ya
0: na nga yo ola ola le le sa moi e me fo yo polo ke ki le malo
1: e yo
0: mo mo afio anga o mo fo ye fa o nga le le e ko fa ka kau mo ko fa poko e fa ye ya
1: wala laua Kelle fa mo yang a va tu fa ngai.
0: Fa bena mo e ka.
1: Le
0: ai.
1: Oi oi. Ma sulu ale ulu la to ma lo sie.
0: Ah.
1: Oi oi. Ale a mu ia ne yaso.
0: A mu ia ne vai kei mi wa fa ku ma. A fa ku ma.
1: Ma to le malo. Nala.
0: So so angi. Ia ma ko ngu fu i ranga ma ko ngu e fa mo ngi ngai le vai kele na ma ko ngu ka ila pa ko au mo na fai. So le na ai yo bo yo le vai kai.
1: O
0: la fa nga jum.
1: Ia o.
0: Yo le e ke vai la fa nga le ko fa nga le le ia. Ia a wa le vai nga o nga pepe pa i pa ya se era o kilo kilo ye ira nga ma se ngo wa lu. So le o ki ka la fa le ali li o la la ku le fa nga e wa ku.
1: Ia su vai ye.
0: Ya su vai ye.
1: Oh. Vai puna foi le vai ele, ya.
0: Ya, vai puna foi ele vai ele.
1: Ya. Ya
0: le pu foi ele.
1: Ma ngalo le.
0: E ele pu e ya no fa fa malu, ele
1: ko ele
0: malu.
1: To tele.
0: Oi, o aku ya. Ai ele foi ya le pu fa sang o
1: ye. Ya, na. Mo vai ta mafa ma.
0: Ya, ele fa ale ma ngai ole.
1: Ole vai. Ya nala. Saul.
0: Ole ale umi ngoka ine ya ka la kuere a kwa te dimma mi uke ngoka au ka maliri.
1: Maliri. Ya na tonu wala.
0: Ba ka yale. Ya ka ime anga ima ko u.
1: Ya mane u to e fai na u fai po nesi ele a. Polo keti e fa a mane ya ima teu teu.
0: Teu teu le le ina
1: nga. Na mane.
0: Ya wae. Eme ya o nga mole. Ele nga ka mo nga o lima ko u.
1: Ona ya nga to teleri.
0: Ye, le nga a nga ni po kin le le.
1: Ona
0: ini si vai gaming o fa long, oi fa pe ko fa ka o. Ma ke le ale ma ko ngo. Ma nga ko fa pe. A wo fa ka o. Ma nga ma wo ni ku pe nga ko inga nga e di le vai wal me nga e di mai le.
1: Ei.
0: Ko se la mo ngo pu ka sa nga le vai la.
1: Sa ola.
0: Nga ko inga nga e di le me wa ma wo la lo le vai le ma nga ia ko ki le. Ia ka ke sau nei a ka au ia sau e peo le alu le jet ski vo le le laka alu le laka a au mai ngā wau ngā ngā au mai laka a au
1: o
0: mua ka kere
1: hei le vai nā a
0: ioi ia ka pēr po ia ia wa fai ngā vo ia kere e kere i lo fo ia a
1: a fēr kua lau tamai sau le mako ori a fa mele i lo a au ori Ya, wale le le po pe tu ta telefoni ri tu. Hello? Oi talo fai. Wa.
0: Ya. Pa kai.
1: Ya wale le, e va pe ta le pe tu telefoni ale, me si na manuia. Mm.
0: Ya, pa kai la ma malo la ma uma.
1: Ta telefoni ma futa mai. Mm.
0: Ya, pa mangu ye pe de aku ala. Wala fuolol soi fu wala wa mama.
1: Tai.
0: Ina ka la kungu. E kalesia maiwa. Alo fokela pia le uso.
1: Ya va ftai.
0: Awo mnama.
1: Tai lava tu va pena voi famunia le tu e tu te olne fia fia. A mes forta po inga la inga. A?
0: Tai lava.
1: Ya, soi fu mo le ten.
0: Soi fu.
1: Ya, soi fu. Tasi le ave loli. Te oe. Ole matuai. A. E puleai. Tua tu ale loli la lo moli foie. E a faia na telefone. E a watala tato le morto e por calami sa un numero le matu matenga o mavo faunga. E a vapio e mafuta mai. Telefone ma sani ole iva olu atasi iva luvalu no iva tolu numero e manao mia. E a pe a vapio e mafuta mai. E a le aifa fome pe e naito teimi o lo toile unanga tal valu tato tau ma vai. Iva olu atasi, valu valu ono iva.